mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kejila osu elekesan odun 2026 asiko ati igba ti aye yo san oni lojo saturday gbogbo eyan omo olohun so le rapa ladide e jajo ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ologun ajobo be se ji yen kan so pe jesu ma se yo je statement ya koko to bota lenu e eyin te wo mi te ngbo mi lori facebook eyin te be pe good morning father good morning jesus and good morning holy spirit e wa mo bo ni bi pepe oni ato la fi joko ni bi pepe ni enikan ni wai to ba tu akoko ma ni ke dide e juwo yen si pastor dekunle epaphras woni yin ni ti jo comfort life missions international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan ara iko mo ki yin be se tuyaya te tuyaya sinu ipade egbeda inu mi sa ndadun e wo mommy ati daddy se le gboran lawe e kan dide o ye ma bo ni bi pepe ah climax ipade ayeye ojo ibi woli odekunle epaphras olayi ni o tenubodo ola ololayi bo odun o le tan laye ojojumo lodun lodo temi o ki mo tan yin je o si jo ti le gbaroyin ayo inu mi mo dadun ojojumo ni gbogbo eyin teyin na fe kinu yin o mo dun ni gbogbo ojo aye re o de tin so bayi gbogbo eyin te fe mo ri dunu sa e mo bo nbi pepe roju bo se ko lo joko lele nbe e joko lele engineer e pe pastor Mrs. Temitayo ka fi mo dupe laaro kutukutu pe ah mo dupe temi and dupe ni

mo dupe pe wo lo se mi daada mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi to n ba mi lo eyin ara ile e se dupe lowo olohun fun aye woli odekunle epafra e ba n dupe e ba n so pe jesus o se fun woli money devotion la n se e ba n ki e ba n ge emi gan ba wo dupe mama mo bo dupe loya awon mo to fun o won o da olamu olohun fa aye re wa lai wo gan oni baye eyan se le wa laaye eyan olohun ti o fa aye re wa laare agbega titi lai lope wa lodo re a o si ma dupe lai lai ni ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olohun e wa dide nle so le je atunjo yin olohun engineer e to ba na mic si iyawo mi lenu.

0: o ba ton kiri sore ki n to e ya jo ki hallelujah nla oni ni ojo kejila hallelujah mefa ugo mefa ugo oje 12 oni na ni 12 to ba di 6 igere ma bo sori Facebook YouTube ati TikTok enikan ni kini di awon ti an wa nbe la ni mo ta danwo nkan ti ku nbi ti wo fi si yes won je won fe ko tanan fun o gogo bi o ba ti nbo mi join mi laaro yi. Somebody stand up and shout 6 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo mefa. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Mefa niye. Oni ni 12. O 9. Emi oluwa ni ki ngbadua fun yin. Pe ki won Olorun ko se weekend fun. Eno wo mejeji yen soke wai. Eni baba. Nitori iku Jesu ati ase re. Se weekend fun mi. Loruko Jesu Olorun ninu ipa ati agbara nla re se weekend fun mi se fun awon omo mi yo si wa lona ara in the name of Jesus Christ egbe ese kan si waju ma e pe oruko Jesu le kan gbogbo ntin ba fowo kan laye Olorun jo mo dun femi na wa ni oruko Jesu gbogbo ntin emi o dekunle epaphras omo titi layo Deborah ba fowo kan laye Olorun jo mo dun fun mi bo ba mo pe da ko mi Boba mo ko da ko ko fo ko mama re si e so daduwa be Olorun Israeli gbogbo ntin ba fowo kan laye emi atomo gbogbo ntin ba fowo kan Olorun jo mo dun ase ti mo je nko dun lowo eniyan Olorun jo ba le mi in the name of Jesus Christ egbe ese le keji si waju gbogbo eyan omo Olorun bi owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu mo to tabi ti o wa ni hospital egbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofu majemu ti mo fi akoko eda sofu ofa ti mo fi akoko eyan sofu because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofu oni ofa ye ti ofa ba wonu agbe eyan mo ri sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lu odun mesan so gbogbo awon yoku e ti yale e gbadua ni bi te wa yen eke ofa ti ma fi akoko eyan sofu mo je o bolu mi mo je o bolu omo mi mo me gbadua laaro yi e pe Jesu be e ki bi e so daduwa be oruko Jesu ofa fi akoko eni sofu Olorun ninu ipa ati agbara mo je o bolu mi mo je o bolu omo mi in the name of Jesus Christ eyan omo Olorun bi ese keta siwaju mo fi majemu Olorun so tele gbogbo eni to ba gbo mi in the name of Jesus Christ you will not waste time and time will not waste you eni fi akoko sofu akoko ni fi sofu in Jesus name o di ase o di edidi loni e wa tewo egbe ese number 4 siwaju Olorun ninu ipa ati agbara ba se ngbara adi fun isin ase kagba ojo Sunday ni ma fun gbogbo awon omo Olorun patapata ni anointing oil awon ti o ti ni awon kan ti ni ojo Sunday awon ti o ti ni yo awon na gba ti won ipade we je we mu ni gbogbo eyin so na church e ma wule le nbo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo so na church gbogbo so na church na lanu ti won wa e ti owo yen si waju oba so ekun de ri oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di September odun ti nbo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe Olorun lori mi so tele se aye pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo bo se nba lo iko to dale eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ore ofe niyan mo mo po ti rin jina bayi mo mo po ti lo waju jina Olorun ti mo fi gbogbo oju aye mi kesi mama ati baba ti ngbo mi ti nse ami aso tele ni pe igba ti o ba fi diago mesan lale awon alati owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o Olorun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo serere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ say louder amen eyin ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo Sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale mommy mo invite yin e wa ba mi yo daddy mo invite yin e wa ba mi yo ki wa se yen gan ni koko ibi ti mo ba adua de ni ale ojo monday si sunday ibe la pari esi ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun le kan si to ba di ojo sunday enikan ni ipele marun be ni oluwa ni ki so di mimo fun pe iyipada nla to lami la ka yo de ba o bi ogo se nje ti olohun tin ba ti fi yo leyin lowo boya to ba ti di next week a wa bere si si aso loju oro yen emi ti lo iyo but a bere si lo anointing oil enikan ni woli omi 77 mo ti so pe ki won gbe die die lo si awon sona church ni won ti o sele bayen ri ati anointing oil a ni die na die ni omi 77 omi 77 ki jade ohun olohun ni but nitori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo sunday ojo monday mo ti ni ki won mu die die so and lagbara olohun ni gbogbo sona church yo wa nbe ni wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni nvi se didi todun ni and gbogbo eni to ba tele o di dadan ke rowo mu o di dadan ki adu e o gba eje nse bayi engineer eje agboro yin ayo laaro yi ntin se mi niyan enikan ni e fe gboro yin ayo be ni wa kigbe ma gba iroyin ayo wa fikun emi gan so iroyin ayo in Jesus name
1: Lord mo dupe lowo olorun ojiji mo dupe ore ti mo nbe lati ojo to ti pe nipo omo gba to di bayde mama ti won ni ka mu oja wa ni me
0: kin lo ko yin bole ti wa gan
1: Yusuf tawo
0: e ko ju si beyin
1: assist fun mi lola lati lesha
0: ilesha
1: gba ti mommy mama se bayde ti won ni ka mu oja wa gba yen mo mu wa oja wa me mu e ma ni olorun sa si omo fun mi lati odun ti mo tin wa omo
0: odun melo
1: ah o ti pe ti mo tin wa omo
0: odun melo
1: ah o ti ma le 10 years
0: aha ala number kini
1: alapobi
0: na ni kin lo ko e
1: oluwa si dara omo tayo tayo ide
0: o speak in tongue ni e won lo ti le ni odun mewa ti awon oluwa si dara awon eyan to mu oja bo ni wema lola koda ki soja nikan mo so fun gbogbo awon to ba le get powder won I want anything to ba le bi tap into the anointing on la mu wa si wema ni ola ipade yen la gbere ni to ni aye atorun ago meje gba ti o ba fi di bi owo 11:30 bi 12 eje nso be tori pade we je we mu ni la gbere ni to la aye atorun yo ti mo wale and gbogbo eyan omo Olorun mo deja ipade yato mo ti bere nkan kan gan laaro yi lori YouTube TikTok ati Facebook eyin te ti ni yo e gbe pade mi enikan ni ah ise oton in ta nse nbe koja opo ni to ni yereyere agome eje so pe agome fa idaji isin kan la si se gbogbo eyin odo Jesu isin eyo kan la se ni ola ni wema 7 ta ba ti bere gbaradi ngba ti o ba fi di 12 yo wale asikagba niyan ipele orisi eyan marun ni sin gbadua fun ninu ipade yi enikan ni awon sona church nko mo ti ni ki won mo boda lati wale ki olukuluku pastor won mo ti ko gbogbo nte nilo fun won anointing oil ni o iyo yin ni o even nti o sele ri omi 77 kopo ni won ba won mu wa be in si mo gbadua fun ipele orisi eyan marun gege bi mo se so pepe yo pomo ni ola o owo nti mo nlo se niyan because obodo so itan titun so that o le ma ranti September to remember

0: awon wo ni nwa omo because nigba ti o ba fi di jule odun tin bo angeli to npin omo angeli to npin omo gbogbo awon to fe bi atawon to ti bi atawon to tun fe bi si olodun lo mo n toju mama yo ti ri
1: ti won ti damu damu ya mi gan ti damu ya mi gan ti pe laje bibo ni o je ro omo bi
0: se mami wa nbi e pe
1: ya saidi
0: ya saidi won pe mama yin ni aje angeli to npin omo mo si bo leti mi pe won sanu awon kan bi gbogbo eyin te gba olohun bo kan si ami lekan na mi o fe mo ti an ti so nipa re lo hospital olohun to fun obirin ni oluwa si ndara orun anu re si by bitch by better by ben by ban loruko jesus by befa ogbo nti won pe ni ayidina ko ja lara re ta lo wa mu yin wa bi
1: ore mo mi lo so fun mi ni igba ni 2023 ipe ki mo mo mu mi wa bi
0: e lo won wa gba lo yin
1: mo gbo wa kan lowo mi o
0: mo le gba nkan kan lowo re iwo ni testimony kan
2: Ishu koko akai kaye jora kayo mokara sekpa ogbon abara epafras enyanda odekunle ranse olorun oko lodumore saye jo obi haleluya
3: emire asepo ko laye lola oluwa we wish many happy returns
2: gbegbeyin lodumore ti o leyin o abara epafras enyanda odekunle nko suta bo ni ko tawo o tawo eyi ko soke bo ni ko keke segere oke segere olorun lodumore li ti o leyin o abara I general overseer atol Drasile Comfort Life Mission International Nikete agbaye gbadere ele ori eyera temitayo odekunle wagbo wato wamokpawu lola jesu olugbala omo ibadan me sogolu le oluyole ibadan moja moja kekere waju leru aseyi sumodun asumodun sere morin lola jesu olugbala nje pastor ayodele oyekunle
4: ati yaoran
2: ati kete ijo Comfort Life Mission International ado ekiti libo ayo ba esope o daddy
5: happy birthday to you.
6: Welcome, Mrs. Adekunle Olanike.
0: Lunch. Lati.
6: Lati, you go say, didn't you ask her? What's the like you pay last year, October? Daddy pay, pay, pay, come on, oh, magic. Tabacolo, she found Kiss and Bath all day. Mokokola, come on, come on, fell away. You come away to Christmas, and you're now. Come, I'm going to come. You pay, you know, fellow come. For you, I I was already on the following week. I want my little adventure for me.
0: Josh!
6: Give
0: my to you.
6: Oh, you better go down.
0: And me, my to you, Tommy. That's right. Nice. Go bring your molo sauce. Some go. I'll sing a canisse. If Batty, December, I'm born, Moniki walk on Kamiji. E con Kamiji, la reina. Well, we yoni at you, me dear. But stay back, and you tell Batty, born you, and you tell Bonner. E ba mi pade lori YouTube nisin o dekunle Epaphras eyin te le se to fe ko nkan meji yen igbaradi na ni omi eko eko na ni agbaradi fun asika gba tojo ibi lola ni e wa ko nkan meji meji momo ti a ba ti setan nisin e junu omi to ba ti di 6 yo ti lo sale eko oluwa emi na fe mo fe ko lo le mi ni December mo ti fe sodun mo fe fi visa mi sodun ni mo fe fi oyun sodun ni bo se ko niyan meji na ni eko na ngbo ba dola ma pe ipele orisi eyan marun ma so ru awon ti ma pe boya yi ba wa e wa junu omi to ba ti di 6 en gbe bo wa ba mi lori YouTube TikTok iyoyin odu legbeyin eni kan yo mo ti lo sale yo ti ro ayin ti mo fe o se na ni inu omi ni eju si iba se nu cup iba se kan ya paper iwo to le ni phone o ni o le kon kan o mo nkan ko oni won bo gbe si odekunle Epaphras mo si be ni kankan chat e gbe owo mejeji si aya yin oba ti mo pa edalerin Olorun ti mo munu eyan dun lojiji ko yo si o eto Olorun fun aye re yo wa si imuse o ri ba ti se o gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbalaye emi Odekunle Epaphras ni nbo gbe testimony e tori ma bo oyo kan yin oro re gbo in Jesus name engineer e je ya won pa yo oro re
6: so ele keji ti mo ni pe ki Olorun fo se owo fun mi ko mo fe se Christmas lo nada chicken ni mo ma ra carton lati fi se odun Olorun se owo e fun pe emi na ta ka mo pa agbo lati fi se Christmas ni odun olo
0: eyin pa agbo
6: be ni sir
0: ah
6: Olorun pa agbo fun mi ni odun olo o se odun yen fun lona Baba to wa di ni me Baba
0: me odun wo me odun ti 2026
6: Baba yin pe ki o ka lu ku na phone so ke ni wema mo phone won online yin pe e won to wa ni phone na phone e ko ba ni phone mo ni baba o owo re mi ni di o emi si ni phone o phone wa lo mi fun iya le lo mi mi o ko omo mi tin gbero jankeji won pe yin da gbe mi asa baba mi o won pe won ka mi mole
0: tablet won ma gbe fun mama e je wo
6: ibe mo si baba mi si o
0: ibi ile jin wo mi bayi wo we je ba mo mo gbe wa television kin kele ni edwo na o eyin wo le ni lo phone bayi loluwa wi ti e na jade
6: so nigba ti o di june to ye ti di june ba fe se birthday mo ma sick gan mo ti ku bi ose meji mo si be si ni sick june for le ni birthday ni sickness yen po gan le pe won gbe mi lo si ile eyan bi dad so pe awon ti ma lo si channel 10 awon mi ko lo si ile eyan mi o le jayan enu mi
0: won gbe yin jade
6: mo se special birthday fun mi mo ti fun won ni picture birthday cake ton fi owo se won se special birthday fun mi ni june 4 mo wa bo lo da ma je mu bi pe to ba le da mi sisi mi odogu fun ojo bi mi o ma so owo ni iye odun ti mo se ni odun yi lati june ni mo tin para ti eri okan mi oju e mo se mu wa le
0: e ma mu lo le ni e mo wo pada titi te kan yin ah gbogbo eyin te ba mu wa lo ni e ma mu lo wo se owo ojo
6: yi 53 years lo odun yi
0: so 53,000 se ba pe 54 na
6: so e gbogbo ndo e bi se ma san ni yan lagbara
0: olohun o ti da 120